yoke na so sagai na ngai na beta yo ba be beta bonio koyo sa ba ele ke la ni so na di poa yo ba kate na ko tuma kashi soki mo sa di ko sala kaka ba kama.